Aha. Azi yometagwa na kirema boys ba. Ozi yetagwa munyambo wa kirema ngenda la rwimbo rwe goroto kinyenda kikamirongo ire na idanda tone sivye dukiyeta kuma sivanda na idato. Asi yakira kome tambore me vota ni more FM to sokere tiye wega vyo. Etena tere ngine ri yakana. Gosha na kauga kama vangwa go tomwadi. Maondo manga yi. Nabwe rwimbo rwe gavirura tuambiririe tena riri.

0: Thaa ĩmwe ĩhĩtũkĩtie ndagĩka 22 mohoro menge nĩ thaa 3 na niĩ mwendwa wa gĩtũngano te amũthikĩre ndũgakorwo ũkiuma mĩtambo-rĩ tũkorwo tũgĩcangacanga tũmenyana kuo matũra-rĩ gwatinda atĩa.
1: Namo marai movoro mawe mworo FM wa ugumarekeka nogo tradi na mbrena ukenyeria mo ni gwe gwatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 iyo ni news gwe 22200 we mworo.